igitero umuhungu mu Bugiriki yari Seres mukuru, umubyeyi afise umwana wiwe ari ku ibere. Kandi no mu Bushinwa naho nyene itibe hamwe no mu Buyapani abamisiyoneri b'abajezuite baratangaye cyane basanze hariyo ikindi kigereranyo cya Bikira Mariya n'umwana wiwe bisonerwa kandi bigasengwa nk'uko byakogwa i Roma. Umuhungu nubwo yerekanwa nk'umwana ari mu biganza bya nyina wiwe yaboneka ko yarakuze akomeye kandi bw'igihagararo ateye igomwe kandi ahimbaye. Mu byanditswe byera bamwise Tamuzi nkuko tubona muri Ezekiyeli igice cy'umunani umurongo wa 14 uwo bariko bararirira. Ibi tubisanga mu gitabo cyanditswe na wa muntu yitwa Isilope igitabo yise Les deux Babylone kuri page ya 14 na page ya 20 na page ya 21. Urero dusome muri Ezekiyeli igice cy'umunani umurongo wa 12 gushikana kuwa 14 maze turabe namba aya majambo araba Isirayeli yo muri Bibiliya maze arahambarira ati mwana w'umuntu mbega urabonye iby'abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mwiza umwe wese mu cumba ciwe cuzuye ibishushanyo kuko bavuga bati uhoraho ntatubona kandi arahambarira ati uhava wongera kubona ibindi by'ubugesera bakora maze aranjana ashikana ku rugi umuryango w'inzu y'Uhoraho mu ruhande rw'iburaruko ahari abagore bicaye baririra ikigirwamana Tamuzi. Bagenzi, ijambo ry'ubuhanuzi rya Ezekiyeli ritumbereza ku bintu bibiri riravuga ibyabera mu ihema ry'Uhoraho mu gihe cya kera ariko kandi riravuga n'ibizoba mu ishengero mu gihe cy'iherezo igihe Babuloni hahambaye izokwegera ababa ku isi mu kaboregwe ka vino y'ubushakanyi bwayo inyigisho z'ibinyoma zayo. Kubera yuko umugore agereranya ishengero ubwo rero hano ishengero rivugwa n'inzu ya Isirayeli yaririra ikigirwamana cy'i Babuloni mbega ubuhakanyi buhebuje. Ariko iyo nzira y'umwiza isi yose izokongera kuyigenderamwo ku iherezo ry'ibihe. Mu yandi majambo, ugusenga ibigirwamana kweruye kuriho mu ishengero ry'uno munsi hakoreshejwe ibintu bisengwa nka Beranda akana Yesu hamwe na Bikira Mariya mbega narasenze Semiramisi na Tamuzi mu myaka yanje ya mbere y'ubwana. Ibi birangira mu mutima iyo niyumviriye ko nahora nsenga abapfuye. Byifashe gute ho ibivugwa ko igishushanyo cya Bikira Mariya gihora kirira? Mbega Semiramisi aracaririra umuhungu wiwe Tamuzi? Hisilope atubwira ko uwo baririra kandi yasengwa nk'umwana biboneka ko yigeze kuba ari umugabo wa Semiramisi. Izina ryiwe ni Nimusi. Uyo aranzwe neza muri kahise. Iryo zina risigura mu buryo butumbereye umuhungu. Ubu rero uyo Nimusi canke umuhungu ari mu maboko y'igishushanyo yavuzwe neza muri ubu buryo mu kumusanisha na Nimrodi mu nkuru ya Bibiliya. Niwe yatanguye kuba cihabugabo ku isi, yatanguye gutegeka i Babeli mu gihugu c'Ishinari ariho havuye hitwa Babuloni nkuko tubona mu itanguriro igice cya 10 umurongo w'8 gushikana kuwa 10 byo tubisanga muri cya gitabo canditswe na Isilope Les deux Babylone ku rupapuro rwa 23. Ivyerekeye urupfu rwa Nimrodi Bibiliya ntacu yashimye kubivuga ko Isilope abandanya avuga ati umugore Semiramisi yava mu muryango uciye bugufi

Twisunze icegeranyo c'ishiramwe mpuzamakungurije tw'ingaburo n'uburimyi ku isi FAO hamwe n'ubutohozi bw'abahinga byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bishira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu cerekanye ko igihugu caje ku isonga mu kwimbura irengarenga muri ico kiringo ari Ubushinwa ku rugero rushika ibice cumi na rimwe n'ibicendwi kw'ijana. Hakurikira ko Ubudagi kiza ku ncuro ya kabiri ku rugero rw'ibice umunani n'ibice bine kw'ijana nk'uko ikinyamakuru bita FAO Home cavyerekanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbuye hafi ibice bitanu n'igice kimwe kw'ijana muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ibihugu bifise abantu bihereza cane irengarenga ku isi ni ibihugu vyo muri Amerika yo mu manuko n'ivy'i Buraya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudagi, Ubuswise hamwe n'igihugu c'u Burundi. Hakurikirako ibihugu nka Mexique, Peru na Bolivie aho bazihereza cane. Ariko naho tutokwemeza neza urugero rw'irengarenga zisoromwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko ico tuzi nuko natwe turazihereza cane. Nibe bintu vy'intungamubiri dusanga mu irengarenga.

uno musi muri kubona Telesfor. Iko namaze ko nakora iki nitera. Ndagushimiye cyane, ngaho ni impore.

0: Abana batondive
1: Zaburi ya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira z'abanyavyaha aticarana n'abacokoranyi. Iryo somo riratwigisha ntitutore turicarana n'abana b'abacokoranyi, ahubwo tubegere impande tubahanure bareke gucokozana, kandi ntiwicarane n'umuntu w'ishari, ahubwo umyegero umbwiye ati reka ishari, ishari ni ribi. Niyo mpanuro yanje nagenda bahe. Murakoze cyane.
0: Urakoze cyane Dive ku isomo utanze, ndetse n'insiguro mu by'ukuri y'isomo utanze ati ntimugahagarare mu nzira y'abanyabyaha cyangwa y'abacokoranyi, kubera yuko ushobora kuba ufise ingeso nziza mumaranye umwanya munini n'uwo afise ingeso mbi ugasanga nawe yakwandukije. Ariko mu by'ukuri avuze ngo twobegera kugira ngo tubahanure ibyo bintu bagirene babivemwo babihebe, tubigishe baturahure ko indero nziza. N'abana usanga batumvira mu muryango muhira abavyeyi batumye ati mwana kugaba, umwana bamutumye arabanguka, sivyo? Ukamwegera ukabimubaza cyangwa umubwiye nko kuvoma. Murazi kuvoma icyari cyo?
2: Yego.
0: Umubyeyi watumye tigenda kuvoma amazi, ugasanga hariho umwana rero umubyeyi atamutuma ngo anyaruke cyangwa abanguke, genda umuhanure ati batutumye kuvoma turanyaruka muhira badukeneye. Nibyo Imana ikunda kandi n'ababyeyi bakagirane bakabinezererwa, sivyo? Rero ntimukicare mu nzira y'abanyakice nk'abacokoranyi kugira ngo mufatanye ubwo bibi bwabo, ahubwo mugira mugirene mubahanure babihebe babivemo. Undi mwana afite isomo
1: Luka igice cya 17 ku murongo wa 12 havuga ngo Yesu akiza abanyamibembe 10 bahagaraye kure. Amarere manuro giyo somo iravuga ngo nimuze murakiza abandi bana, ari umucuti wawe umukize, nimba ari mu bintu by'ikibi umuhanure ubimukuremwo zoba umukijije.
0: Yego, urakoze cyane. Undi mwana afite somo. Yego.
3: Imigani 10 umurongo wa mbere haravuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se, ariko umwana w'igipfu ababaza nyina. Isobanuro y'iryo somo ivuga nk'uku: iyo umwana abitoye ku ishure canke papa wa akamutuma hana akanyaruka banezejese, ariko umwana w'igipfu iyo mama wamutumye ngo ndase nutumuyu yuko aguma yicaye uba ubabaje umubyeyi wawe.
0: Urakoze cyane Rusi ku isomo utanze. Dusanga mu migani 10 umurongo wa mbere ati umwana w'ubwenge anezereza se, ariko umwana w'igipfu ababaza nyina. Rero nk'abana ariko badukurikirana mutegerezwa kumva ko mutegereza kuba abana b'abanyabwenge cyangwa b'ubwenge banezereza abande
4: ababyeyi babo.
0: Mutegereza kuba abana beza banezereza ababyeyi banyu kugira ngo bishime kandi bongere bashimire n'Imana iba yarababahaye. Rero yabivuze ati umwana ugasanga ni kigaba bamutumye ngo tumanaka ngo giye kumuntumagiza ngo kubere iki, ngo nakanicaye hajya. Abana benshi ibyo bintu barabifise, barafise kutumva umubyeyi agutumye ngo je ngo kuve wantumiye nganje ngo singenda ngo ndanse. Ibyo ni bibi, bituma umubyeyi agirane
2: ashavura,
0: bituma umubyeyi ababara kandi agashavura, sibyo? Umva ko mwamukoze icyaha bari bibi. Mige rero kuba abana banezereza abande
4: ababyeyi bacu.
0: Murakoze cyane, mube abana banezereza ababyeyi banyu. Eka n'abandi bana ariko badukurikirana kuri Radio Agakiza, murumva ko bano bana ariko barabaha impanuro kugira ngo mushobore kubaho munezereza ababyeyi banyu. Umubyeyi agutumye ubanguke, umubyeyi akubwiye ati kora iki nturabe naka ngo kubera iki ngaguma ntuma jewe, ni umubangukira mu mwana mwiza w'umugisha. Undi afite isomo
5: Imigani 17 ku murongo wa 6 baravuga ngo abuzukuru nico gitsibo c'abatama kandi icubahiro c'abana ni basi. Iryo somo rirahanura ngo abuzukuru ni gitsibo c'abatama, icubahiro c'abana ni basi. Imigani 20 ku murongo w'indwi haravuga ngo mugororotsi agendera mu gutungana kwiwe hayiga abana biwe azosiga.
0: Amen. Umugorotse agendera mu gutungana kwiwe warahiriwe, kandi n'abana biwe adosiga bagize nte barahiriwe. Aho rero ndavuga ngo ababyeyi mugendere mu kugororoka, maze abana muzosiga nawe babe abahigwe mwisi. Urakoze cyane ku masomo utanze. Wundi
6: Yohana 11 umurongo wa 35 haravuga ngo
5: Yesu ararira.
0: Ni umwana muto cyane atanze isomo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani.

0: kugira mukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ikiganiro kibafasha kwimenya kikabereka inzira yo kuva mu cyaha. Kuko ubutumwa bwiza butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki.
1: Iki ni kiganiro ubutumwa bwiza mushikirizwa na radio agakiza muri kumwe na Pastor Laurent de la Chance nibitanga. Reka nongere ndabipfurize bihe byiza ku birenge bya Yesu. Nimwaba mubyibuka mu kiganiro giherutse nari narabasezeraniye ko tuzorabira hamwe umunsi w'Imana uwariwo, tukarabira hamwe n'ibimenyamenya bikomeye vyerekana koko uwo munsi ari uw'Imana. Ariko kandi turi burabire hamwe n'ibindi bimenyamenya bitwereka ingene abantu bayobowe na Satani bagerageje guhindura ico Imana yari yarategetse, ari nayo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ko basenga Imana imwe bafise imisengere uburyo bwo gusenga butandukanye mbere n'imisi basengera ko nyamana ugasanga iratandukanye n'imyinshi. Biva kuki rero? Mbere yuko dutangura gusesangura ano majambo y'Imana, nimunkundire mucane bugufi nanje maze dusenge. Data wa twese uri mwijoro, ndagukengurukiye cyane kuri uyu mwanya uduhaye, ukaba wemeye kuduha akajyo keza ko kwiga ijambo ryawe. Wino ubane natwe ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe kugira ngo dutahure umunsi w'Imana uwariwo, kugira ngo mugihe dusenga dusenge dukurikije ubwombe bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwitanguriro igice cya kabiri usomye uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo ugira gatatu, ijambo ry'Imana riravuga riti: ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugirindwe Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze iruhuka. Ku munsi ugirindwe ibikorwa byayo byose yakoze, nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ivyo yaremye kandi yakoze. Bibiliya iradutomoreye neza ko Imana yaremye mu minsi itandatu hanyuma ica iruhuka ibikorwa byayo byose ku munsi ugirindwi. Hanyuma uwo munsi ugirindwi wonyene ni wo yaciye ihezagira. Yongera iraweza mu minsi yose igize iyinga kubera uburemere n'agaciro kadasanzwe uwo munsi w'indwi ufise muri gahunda y'ubwami bw'Imana. Imana yaciye inawugira itegeko rya kane mu vyagezwe cumi by'Imana, kiravuga kiti: wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu z'ukore abari ukoreramwo ibikorwa byawe vyose. Ariko umunsi ugirindwi ni wo sabato yanje jewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugoranokazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe, kuko iminsi itandatu ariyo jewe Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwe Nicho chatumye je uhoraho meza gira umunsi w'isabato nkaweza. Kuvayo 20 uhere ku murongo w'8 ugashitsa ku murongo wa 11 niho handitse ico cagezwe kigira 4. Ubuhangange rero bw'iryo tegeko rya 4 bukomoka kukuba Imana imaze kurema yararuhutse ku munsi ugirindwi maze icha ishikiriza ubwo nyene umuntu wa mbere Adam. Ivyo yari hejeje kurema vyose Adam nawe acasobanukirwa ko Imana ari umuremyi wa vyose. Kuvico gihe ikiremwa muntu gica gihora gihimbaza uwo munsi cibuka ko Imana ari umuremyi. Aho niho uwo munsi ukomora ubuhangange bwawo. Numunsi twibutsa yuko Imana ari umuremyi w'ibintu byose biri ku isi n'abantu turimwo. Aha hantu turakwiye kuhagabira kuko ukutaruhuka kuri uwo munsi w'isabato ndetse no kutawuziririza tuba duhakanye ko Imana ari umuremyi wacu. Kandi tuba tunatakaje amahigwe yo kwezwa no kwakira imigisha Imana yeguriye uwo munsi w'isabato na cyane cyane ko uwo munsi yawezagiye ikanaweza. Iciyongereye kuri ivyo ukutaziririza uwo munsi twibukira ko yuko Imana ariyo muremyi w'ibintu byose ikaba n'umuremyi wacu. Tuba twerekanye kandi twemanze ko ataho duhuriye n'Imana kuko Bibiliya irashimangira ko umunsi w'isabato ari wo kimenyetso c'imigenderanire iri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Imana yagize iti mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiel gice cya 20 ku murongo wa 20 ngo mweze amasabato yanje abe ikimenyetso hagati yanje namenye kugira ngo mumenye yuko jewe ndi Uhoraho Imana yanyu. Satani rero arabizi neza ko bamwe hamwe abantu bobaho bataruka isabato yoba ageze kuco yifuje kuva kera cyo kuzimanganya imigenderanire ikwiye kuba hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Abantu benshi kubwo kutagira ubushobozi bwo gushakashaka muri Bibiliya mu buryo bwimbitse imirongo imwe n'imwe bayigira ikigwanisho mu kwerekana ko itegeko rya kane ry'Imana ataco rikimaze maze bakisunga ano majambo aboneka mu ikete Paulo yandikiye Abikolosayi mu gice cya 2 ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo nuko ntihakagire ubahinyura ku biribwa canke ku binyobwa canke ku by'iminsi mikuru canke mu by'ukwezi kubonetse canke mu by'isabato. Ivyo vyari gitutu cibiraririye kuzoza ariko umutumba ubwawo nuwa Kristo. Iyo mirongo dusomye iriko iradusubiza mu isezerano rya kera mu gitabo cyo guharura ikigabane cya 28. Muri ico kigabane cyose tuhasanga indanzi z'amajambo zikurikira: ikimazi cy'intasiba, ikimazi gitangwa ku isabato, ikimazi gitangwa iyo ukwezi kubonetse, ikimazi cya pasika, ikimazi cyo ku munsi wo kuzana ivyimbugwa by'umushuzo. Rero turiboneye neza na neza ko ya mirongo twasoma italiko irahamagarira abantu gutitura no gukengera itegeko rya kane ry'Imana ryo kuruhuka isabato. Ahubwo iriko ivuga ivy'ibimazi by'ibikoko byatangwa mu bihe bitandukanye no ku isabato harimo mogihe cyo mwisezerano rya kera rero ivyo byari gitutu cy'ibyari biraririye kuzoza ariko umutumbu bwawo wari wa Kristo nkuko twabisomye mwikete Paulo yandikiye abikolosayi mu gice cya kabiri ku murongo wa 17 ni naco gituma igihe Yesu yafira ku musaraba ivyivyo bimazi bivugwa mu gitabo cyo guharura igice cya 28 nivyatangwa ku isabato birimwo ndetse nibindi byagezwe by'imigenzo y'abayuda byaciye bitagaciro kuko uwo byatunga agatoke yari yishikiye ikindi kandi nuko Yesu yivugiye ko we ubwiwe ari umwami w'isabato kandi arababwira ati umwana w'umuntu n'umwami w'isabato Luka igice cya gatandatu ku murongo wa gatanu rero nitwaba twubaha Yesu tubwirizwa kumwubahana n'ivyo vyose yatumenyesheje ko ari vyiwe n'isabato irimwo kuko niwe mwami w'isabato nibitabuko ico cubahiro twibwira ko tumuha kizoba ari cubahiro cuburyarya nico gituma Yesu akiri kwise kari akamenyero kuri we kubahiriza uwo munsi w'isabato muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 ijambo ry'Imana rivuga riti aja i Nazareti yo yakuriye uwo ni Yesu ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye ava hasi ngo asome mbega

0: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je uvuga siniko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni muvuga butumwa
0: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gwikora ko birengeye ivyo muvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu marestora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rikirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
1: Ah, ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikwa cyane.

0: mugenzi aha ni ikiganiro twitazire cuno munsi kirangiriye kuri mikoro mwari kumwe na Adolf mbaza umutima ukaba ufise ikibazo canke hari ico ugomba kushikiriza nyandikira ni ku 68 73 79 79 dusenga imana turagukengurukiye cane mana yacu kuko wabanye natwe muri kino kiganiro mwami twiyemeje kugukurikira aho uja hose nawe duhi inkomezi kugira ngo iyi ngingo dufashe mwa kino kigoroba tubashe kuyigendera gushika kuri wa Musa uzozira uzosange twarayigumyemwo maze utwambike igitsibo c'ubugingo tubisavye imana twizera kubidukora biciye mu izina rya Yesu amen.
1: Iki cyari kiganiro tuyitazire. Iki ganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire.

Gurukiye yabanye namwe mu kiganiro isabato nziza kandi yakoze n'umutumire wiwe e Prosper ngaho mu kirundo kikano nizera ko cabandanije kibanezera turimba rutandukanye ro turakomeza gushikiye cisaha zitanu naho isaha rero zitanu naho nyene rero turirimbo duca adukomeza nizigero ko mubandanya amunezererwa ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri turere imboro n'abahitiyemo tubandanye tubanezera cyane ndirimboro zitandukanye zivuga iby'amasaha meranda turimo isabato nizo mubandanya gukurikirana hano ku isamirizi yanyu akiza ku isoko y'ukuri